0: koute New York Creole.
1: Pou kont sa k pase papa, nan moman sa oblije chwazi ant mwen menm e muzik, ok? Le se pa studio,